0: wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya.
1: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
0: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fukalo otumaka.
1: Isote pa orere la wikumi, na muso otena kato ojaka.
0: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hii wapi ya sisa pipi.
1: Ayo, atu otena nirele la oja oratrene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
0: Kinona wira wavika ni sumana.
1: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yo uma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
2: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: Orata wabiko fino. No hasha mirima kola. Kinapa jara wota mirima ni mirima ni. Kinapa jara uti kiniha kakina ripa ni kulina. Onapa jara. Epomia yeni nukule lama hawa sheni. Yokale hineta sana mukale lumaya. Etu yuka hikiruwa ni vale. Etu yuka hikiru mteko ni vale. Kahiki ni riva avisha nkinsu welesha. Masi wera kumiale nari. Eyo nto nova njihana. Ariwa yetwene. Nova njihana vaileke vashege. Masi okila la wera kumiale nkinku pali. Iwara tana charu minutu mlokoni mitanu. Oituwara shi 15 minutush. Nimwera mstudio mmsora ya wampulano ya Radio Msambiki. Wakati ulava vahereri ya evirika virika mrampa nimmo. Kine pavela ulipihiri ya wole lihene wera. Muhana mwetaka masi mkaleke nepole. Muhiku sheria wera mwere karo. Wala mwere ni epakira yulu palisha ikami yao. Wala mwere ni mwento nakalaka mwere ni mota. E hasara kine mutala mutu nakalaka kentala ekaruma ekunshanyo. Ala wakala wimu neta mwento. Wapia ni hiku ne hasara wakulela otakaliwa mutakaheri akani mere luanyi ya wao. Ahintiki ni hanyo wao. E hasara pahi eno pia. Mukalle lo sheni o manani ha osiaka nyuwanu sola ka wera mrampa ne maka mukalle me kinyu nyuwanu mahata khaliwe o khalo ta khaliwe o nikela o ravihani o ta khaliwa wawe o ta khaliwa o ni ravihani wa akala wera kama so wale kino o poshera mvonto wera o ta khaliwa etu mosa en ravihani wa o ravihi wa sai mutu ta khaliwa o kathiyo le nyuwano ne ra nyumpie ne mrampa ne mo muna manani ha wi sherema o na venya mutu siwe iwe ruako watamelani ono kapasani gomo ota kaliwa aniri wa ula ekare kumeiwe sertu sertu piro niwe oro wa kumula la baya kila ntea wa kiri wa yo enere ya kasai enere ya kamutu ora vihiwe ne ota kaliwa ena oitu itza set ikata lo sahu samrampa ni wako lela ni meteko sana koso
1: pole Mutumi hen mutumi emerelo sanyu wote vira na mushiporoni mushiporoni poromoso tukiriwe pahi ulo vireke kumboyu muikapelele ni watoki na kwene mutumi haka hata mutumaka merelo sanyu wote vira na mushiporoni muiseke hini hasara wala muhupi mosa wanakala logistics wililua ka mukapele lwanyu wana mawani
2: kika vovo sta kozinyaru
3: My sambo, my sambo,
4: my
3: sambo,
4: my
3: sambo,
4: my
3: sambo, y tanto amor.
5: Berta, mururi pio morimolelo, esheni era ne yemanaka.
6: Papa, nuna shishanele wikola na mahiku teno shikula, majawu kutoka teno kishinta.
5: Manaka, ndowene puke yeyo. Kendo hape wa mapupa machika na farangu waweka leo ya huyu hiyo.
6: Maji papa. Hatua wa farangu kala nile wa maikuta pa.
5: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
7: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
8: Yo
9: Ni pento.

0: Muni renyu hitele wunabi.
1: Mukiswam him ulupalia ketu. Mioka pavela pa huswele sheni hiliwa musula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukumeva hi.
3: Mala nietu. Garani wa mirava. Mioki ni mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana uvahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kanda na mwanewani, iguha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mbira vola. Mumbahe mwate lo ore rela wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpende.

0: ubukuwa mhakuwa mprovincia. Ilo ya sikani, seye sindikadi heria uunjerega mhakuwa mprovincia. Ulova kisikandeto mwahu wakala wira, so hono niwa ni manifestasyon akirimi ni ahine mirirwa muhina wanlamulo.
1: Move ekonomia lokal, mas hoje já não existe. Nos bairros, porque foram destruídas por essas manifestações criminosas e ilegais.
0: Yarimasu, a secretária do Clube Alexa, a partir do Frelimo, Shaquille Abubakari, onde põe na província de Wampula, Muhina, o apateria otokiu a mutukmano Mulu Palexa, o partir do Frelimo, 13º Congresso, otumwale wiranea mahiku mloko miili, mpaka mloko miili ni matanu mweri wa julio, mwahiu, mwaka wa 2027.
2: Muradi manyula kana soko mela sawampula utinkeva arije urozu ni habari suili ha okorenya siwa mihasa atu ya kameliwe nave alumani alapwa
0: wa provinsi ya Wampula wa kwerenyiwa ekonto emosa ni emia thanna pili ni mloko mili mihasa atu olumani alapwa muhina wa mieri miraru sopa chiria mwaka yola etu ekusherendre okwa watu ashishe atuyala evinre etunia araru ya kalo distrito ya Werati mosa wapoma ya Wampula mahore la amukora onwehiri wa ashinawa odiresan provinciali ya mteko sodi mani otata Wampula va eketeandro rasaun ohimia wira ekusherendre mwaha wa ashinene alapwayala okota hata akina ohili malela wakusha alapwaya roa wapanyiha mwapo mpe, unire liwa ovukula owali aya ni ya mulumamutu ahina muropela. Na malabulihi wahu, ohunjereria ahimaka wira, kekale etu yowo tereria mwaha wokala wira wa provincia va, akala amwapo mpe, anita niwa antirabika, unire liwa ovukula owali walapwa ni anivahiwaya mahala.
3: A provincia dispone de vacinas, e até o momento...
0: E provincia ela, yokala amu hapo mpe anitune, ni ondoa wiranea kamukipidro, wopo njihua alabwa mwapo mpe wa mahala. Mweru wa Abril, na hake lato mukali herio, ni unjereru wa amu hapo mpe neala, na harina ahu ikonto tanu, ni erlaka nanlelo sa ukumi wa provincia, eo piwi, no kala na amu hapo mpe, opu higwapahi, anipieri ya ikonto mlokoni tanda pili. Okala wira, ilipabelahu, wapo pa alabwa, anipieri ya ikonto mloko mishishe. Nimpaka va, no weria, wapo pa alabwa, wampimo ni pieri ya ikonto mitanda mili.
3: Temos aqui a meta de fazer 41 mil caninos. Até o momento já fizemos 7 mil cães.
0: Na hataplila masu amaholela amukoro niwehiri wa ashinama o diresan provincial ya mbiteko solima ni sota tragwa mpula va ekitiandru rasaun asweli haka opanyanea wa mwapompe wa provincia va uninyi waya alapwa uiriluwa ka ovukula owali ashinama yala ni mwapompe ola tamahala.
2: Ni hosh kurlani arija urozu. Alipa anipentelea miteko sampira elapwa ahu anone la ikuru ni urani wa okaletuku mihenre ushinta wa elapu ahu, ekumundia ya ni kuru na sudangu, mitepo misheshe wa wakuliwa mmosa, melu na ikali.
4: Ana masiveliwa adekuru na mpira mlopona muhu mamba shikuwa mpula no, ani himia wera, muteko onipanya ni overiwaka, onikushiriri hawurana, okoa mala ni wira romela. Toni kumiheria itonye roseia sikushiriri hii ushinta, wanikuru ye na ni mushinta ka sudangu, wekolu sheshe, owa kuliyo mmosa mkumanelo otikiwe o Stadio Nacional wa Zimpetu o Maputo. No malaovera mkumanelo mambashi alikanyi hawa ni Senegal wa mpira mmosa. Wapawelea kukandiliwa kan mwaka a 2027. Nikuru yena jota nipanya niya ya mambashi anamulumaniwa aradi msambiki. Ya hii mia okana noro melo no weha mkandilo wa Sudan masi kia weheria oshinta wa ikolu seye so wara. Wamone luwaya ana masifili yala, oshinta no ikulu yeso wata, onda vaha vashavasya, nroromelo mamosa mikanu, woku pale la wera, muteko onivariwa, variari wa ikalo sa teknika, niwiva heri ya wanamatrika, oni kumhera murarelo, ni nroromelo wa mlaponi.
5: Augusto Shaibo. Estava a escutar o relato quando estava a conduzir, né?
4: Kiniha ni Augusto Jaime. Kani go vale murati yo nimpiro le ali liwaka. O khala go ivan tonlo li go luya shishe. Kini no kubale la wera u to van ni karo phanyene pro go pacheria. Varia do kuria ni phanyene ya. En kero go shiri ha o khala pro go pacheria mo ha go lu hirar ni huata. Ni mia no khala wera go moeta la mpire o lo lo pro kati. Kini na wera u no ndo la ni kurna hona ne khomala. Ni ne va handro romelo pa he. Kave ke la ka ba wera ni kurna hona ne pohere ke sisa. Ni hiano omulbi hera sikinyo konta wira olipane kene kuruye nendena wenne ana mati khaile pahimbo koni mohor no yale ali bihir ke yale mikani kupalia wira na mulola masi igolu sheshaya i narin kali pelela ele ni himya wira onni bari go pahimbo te ko munje ele bari go sala sala mla pon mohu onni bari go mte ko ni kene kupalia wira wa mikutha no sketo sintarla na no kala opanya ka murare lo ogobi kana to ola no panya hum ko hola no vera mukuma ne lole wo pakera ni Senegal atuya heko pale wera untum kwa hola jani kata muno hela tu ikulu ikina ko masi yoni hera wera a kala pahi ana matika o hiya na hiya na nukuru nime anivari sheshe ni kuruna ikulu iye sheshe iye sinto yi hera wera wakuta yola rumhinu wani kuruna o kana ewere lo ni onne panela ukupale liwa ni funti wowe ono ni heria ole kanele matike lwa iye
6: marcamos más cuatro goles, ninguém visou, é sinal de que qualquer um da seleção moçambicana pode marcar gol. Estamos parabéns por isso.
4: Ana Masiveliwa, Amamba, Jawampula, Yonihera Hotel Yomrema, No Shintawa, Igol Sheshe, Owa Kuliwa Mosa, Mukuma Nelo Arnwaya Ena Mailiansa na ni Kurno Sudan, Mukutano Avarani Osimpetu, Opoma Omaputu.
2: Ni Hoshkulani Melu Naikali. Na visisa, kwa mali hendria huu, wuku mehera ni mitonyero sa reportaje, sa prima nyahu vuhu sisu ila. Na wapentalakani upahera mguyoka miteko sikina kusaradi Msambiki, nini lelo nulimu na emakua. Laka nantu kihuni kumiheru wa ni Abuduli Afai, wuka liheru wa umakinane ni Rosario Angelo. Kwa herini.
7: So kumelasa wampula.
4: Iwara tana shishivasi suminotu miloko mitano soli kana sene wakati wanikuwe la ya o madalangwaya mkuma nilwahu wala mradi yunimu wariyari wampanto wala wopacheria miteko sa nulumo na ema kuwa.

Muniwa mwa kile makuma so arad msambiki muhina mwanlaka murati na usuwele ikale lusawe sorate la masipo. Mustudi mu olelo vani mwa kile nle murati mkina haku ni tuna usuwele hantisi awe yolu luwana ni masipo. Onita ni wabigi shali ni...

0: atokwene sipona yana niwa hoba
1: ya no sipona kapa himano
0: ala masipo ala nipa mumu anipo ayeruwa uwe
1: miki nyeruwa tishtiruti wa karoa so kineno lewa sativa masuka tenyo kikumiaka mpaka waipa kini roa kuoto laka kihokolo waka
0: sina naya tine nina bigi shali
1: ya nsina katina bigi shali vano nina na emurati nsina kana mursishtu ni kineru lele uderiu Eusebio Musa ayo
0: Ahaloku kumuwani arwa kwa poma nwaka arwa uya rio mwira na koso wala wari mteko yola wawipa mwende sayi
1: tariki kumaka uka aru kushinamu ulpaliaka wera pa mhumaka nroke to nahavi kama kalo kwa poma no jaki pia ke tempo ya winu kinungwa kano kenera pa kinave kala mulpaliaka wera bimensh kimpele keroka hawe keriawa kanave anena masikana nariwe kinakuma masepa mpako lwa nlavula kava kininu wala meshimu na yataka shunto na atu Rokonea kana atumeshi mwoleshi mwolimu nkoni mwomu.
0: Nto ya winyo yu mwaleli anyo mwulipali nyo wira kempela nabiki ivalu lakika havika waka maopanya?
1: Awo kawapanya kihote. Ya kalepa yu kala ya yu vate wira ya papinonshu. Hwanya kativa kini konsikiri.
0: Waka hemu ni mwalukari?
1: Na hata manu. Awo kikonsikiri ya waka pa hukuma kala ya. Tempo ikumia kwa manu wale. Kinapanya pahia wakene.
0: Mungkalo we kulitusheni wapoma ba?
1: Vastati wa kinkala enami kopo ya lela masi esona yonami epe.
0: Unami epe.
1: Ayo, kinkala kawiwe.
0: Sheni, muhimeo era muyeruwa wakaroa enakaroa la mroli yala wala mnone hayo la vula?
1: Na hata, okala warepa ukuma kalai.
0: Ukuma kalai wani wu?
1: Ukuma kala pura kumato ujmili oitu. Parolelo wepa, ngiro mwe towera kinroo kala. So kino pia kia visitare kia hokolo.
0: Muruna ya kakabi?
1: Meke inroa na 30 yu.
0: Kamukumeshe kala hii?
1: Naaru masikitabeshi ukumesha.
0: Ino hosi vele ni hoi ulevula eluka yowani wakaroa?
1: Kire kino hizu welo otoki hanaisi naisi. Nkinsi wela meishimu otoki hantoka sinera atishtri.
0: Wani wu.
1: Ayo. Kire siso.
0: Vale wakaroa vale kulutusheni?
1: Lokaltati wana maketu.
0: Una market uku mahito kwa wepa nsipo nilele nsipo ni mwipalea nyune na una market
1: ya tetu ujimili 25 walitambe kahiroa so tetu ujimili 26 kahiroa kina rutia wene mkarina to oweru kuma para oroa ufeshta niu
0: mwira mwria inowi
1: kari province uniasa
0: hey muheta uniasa maruwenle ni
1: uka aruwenle makalo ya onave yo havia pahe
0: mwira ni umwira na koso tuyo mnovara mwira ni
1: na hata uka aruwa kwa legendro wala sunto na koso kinao pula kituzi kanzi kani kia roa u kuya tumia pa kia hukola kiroa kwa wani
0: masuni wete lani pahina koso
1: ya unni kala maishi mnormal uro kala wale poka tindra hula wakonsikiri singu kondo tiye ushukuru le maishi
0: ni witane leni wiran lavule varia riva masipu anyu bigi shali pachendri mwakasheni
1: mi opachira waka kipachendri 2014 Mas com 2014, a música que pali aga o jamaicano, ao ha o nas portou nas mas jamaicano contra o caniba. Então já
0: o jamaica estude.
1: O jamaica estude vai. É para o rock o que no mundo pali aga o ha o nas mas jota capa necrinho. Então é para o rock o é para o rukunea o negro que muito pelica o negro é para tapo. Rock na pia o é para o rukunea já música olha para cá que lavou lá que comanda neviti.
0: Sheni, mahari na msuruku, roho, sivele ni?
1: Nata, etempu ene yokeere sisa wara msuruku nkana, tambe mula tuwele sheni, ituye warga na kinshika.
2: Ayo.
1: Maje pa 2014 sabale.
0: Kinshika shanyu pibi?
1: Kire, kintotipu kino ikande wara kimpako kalaporokaraba mutekwa akeni, masi epo holo na kinruwa kano niwa nyeroki sivele. Majiwa shajde kinkuma na kanana anokereke kinipaka nina anova, kinipake viti.
0: Muni paka vanto.
1: Kini paka shikikohana volta tisete musi kipangake vitiu. Urestante autiu pae.
0: Iyo mwipale studio sheni?
1: Iyo ikina kikipale kikumehake vitiu pili kikipalo niyasa. Oha porto nati mea kila reko. Urestante yo kipale wa manu tomingu sernesto. Ala ya koreve ya porque studio nati mea koreve.
2: Ayo.
1: Ya yo tonki putonki nini roa kakiroa kutuela ka. Ya roani no masepa kipake laka natwani shikutari miwa paiwera na hata unikili hero holo
0: 2014 oteigwene mwopanyi fama mwokale na muni panyua
1: Epa, mas fanan nanu niva karung wa kapanya kelatu kapanya o distrito ni tambo karwa kunya sauso ka opa ka mosa so kiroi kale kirohi kirohi pa ke vitu porque ti khala itamen musika ni koperter ah koperter mesh anda to rekere ke hirna nate feles ne karta timori ai koperter
0: big shali amusi ha kalowani wa karwa mama papa o kala hai
1: a papa kala na mama wa kala ana musake na kumasi akala pae
0: anni suwela wira abi kishalu po maria ya wo atuphela wipa
1: anni suwela te te musika te karwa ka wo apa phaka makala pakale akhumela meme ayala tsukatwa pa hakina kan suwela wira biwa pa hinsina nto kuma tishtri to man kiswala anni suwela pa wira o o fulano mana am fulano sitokwa niri ya mwana uzepi
0: eh wani umundu wa mana uzepi yo.

Ao do África, moça mãe reti urnia sa guiwanyo kumilaka hipo vini sa ila yunia sa distritu yu kwamba si distritu yu moça mpwine yu hitowa hilapa hui walake reo hitowa hipo vini sa ila yunia sa ni njipo na milili ni mpaka mpanta ma hiprograma ngoma ziatu moça ya hipo vini sa ila yunia sa njima njipo ila yide pinhe were pake mpanta mu hiprograma ila enere pachere vahile kenleva ira kayo milili Eto ira ka wa kunye. Ano ni mtaka sa Mozilla Friend, somsa Bilbares. Komite ko sa hiya sa radio. 23 horas ni 6 minutos.